0: matunye na minya medie otuni adinyi na ahye bipiara ni hu aye rade tin nia amania eni ho epa yo kasama kuma toye onu aka wa kuma toye so adie ena ye rade yona bipiara
1: inya me ne dia.